0: Kai yano nang ni gumen se rakhi ane rong omong ja warang ko nien ba enumeration form ka patte soi khat ko aro banu ba gwala ni rang ko thari apna nang ode ang na uyat po
1: Indian Election Commission jun kholachi thari ko ni julai ko ruks ko thari ko na special intensive revision ni kutham ko ba bakho aba chinga tenga ha good level official rang na simangi nokan chuna ri angen
2: nokan chuna
1: oi nokan chuna ni angen ba omong na simangi duplicate enumeration form ko ka patchi na ungen aro khisa ko na simang rakhi china don bagen nam main al chua ba
2: aro bijo isongni rebao na simang mamu lekha go bon nang jowa
3: anga nokko dongjau sei
1: o chajing na nang jowa ba dongjau ba bielo rangan enumeration form ko nang idu wasulun don nagen ba aro ko manang khujana de pete wo man sangatham na khun ko eba pete again aro na amai ba si ani rang dongin chmo ode ko mang na kol kha ai gol patna ba man again
3: o yara nam men nal chu bia de ndi ba anga ra yakko banoni ko thale again
1: ndin kha na man gupa voter helpline number sas ku bo jiro na kha atho ba voter helpline app ko download kha bo ba voters eci.gov.in website ona na pangini bo aro unboxa www.ceomeghalaya.nic.in website ona bana pangini na man gen
3: nakni khurang nakni punani bo nakni doga cholon uko gmat na be yakko uyat kapa chief electoral officer meghalaya
4: na simang chasong gatalni gidrangko knaswa ha dao dagdag sani jamano chikhung kholachi bajio delioni watat kapa vivid bharati program ko knasona mangen chisa bajio hindi ko barang aro chisa bonga bajio english ko barang ko knasona mangen yan akashvani tura

0: Yan Akashvani itura da au somai chisa kolachi baji ungaha. Aro ya somayo na isimang mechikrangni program ko kna sona mangin. Ya program ni nungo skangpa Smerita en sangmani uni gisikni katako aganani ko kna sogen.
1: Ang nidimun ko Smerita M sangma mga ang atsiram songde iman duha kandaw niyo ngan di ba di drang ko foret na ni muna turo tongi para kalimung business ka emang di drang ko foreya niyo flakon daksaka ni ko na mani nga ang ni noktang mandirang di drang di sakatam dunga miya sa saksa miya sa saksa ni na kami na singa bura buri gamuk sakpo nga dunga saksa ni di foreya matsocho saksa di MA matsocho saksa BA matsocho saksa dao BA matsot ken anga jangi sangar da para palenga para business ko kaeng anga de yan garo rang ni gan gpa takmanda adha dukate palenga bangade aru na greba chola para dima phulse ko hatte silong de ni ko mana rai mung phala anga dukhan dongo ba dukhan ko de kapna phara na ya maina dukhan no phala na batte mande no takachi office takarang chi school takarang chi rangi phalon song takarang chi rangi phalon sel khana man batani gmen anga dukhan de phalja Rirurwe palo an para kora bakiba no got para arkani gaman ukon namnik patanga de atangde. Ayo anga de antangde nokoba isulni ka sachi yan angna nokoba ni ongapa business ongen smongo banga de salbis kadaki anga de chansa mainanga para pale business ka anichi angna isulni ka sai patinichi anga akobar na manaha de drang ko anga machote phoret na manenga aro no khobar kinga tao machot khujani gamansa tao de drang service man khuja na khankh yen bara ko danga de aro rak khuinga tatte alangai khuge nek nek kani ho de chakronga ya maina mande sa chokona agra sakne mande sa chokona neke bara de to re phalka pa ko de sau ba kis kenang pa maga barang san nami aga na matam de nami aga ja mukchep on chep taka khoba manan di ba mai ko takken changi thangnara takke chanan nangayan gpo khai chanan nangayan gpa o don thong jang adan thang da aro tan le bar aja anga angni de jang khumai takke pore to sokat na mangen mai takke kham manat gen u khusan anga de chanche nok nok tango mai ke changi thao thang do no mangen i khusan anga de chanche mukche kon chak ta ko ba ta le raja ga de anga da takke me chik marang na khupat che ni ko da ga den takke onna namna ka ji khoba business khai chabu Nuku dongeba, dokano dongeba, ji kamkoba business kai sabu, and liba kaketo, aro babyo kananga, ji sung chinok chibari angi bara paloba, dengu masudaklananza, ugina nanza, kaketko takets out in okoba solara, patiaro banga, patianiranko man, emu chok naba cholko man ruangaya, ring nabananga, joton kanabananga, arab demuna dongaba mandana, de nukaba de patiza, mina nukaba de patira kam baksa songa uligaman. Mas karangko ba segbani aldua mangmangko ni tatte chaagba mande ko dangade mi chmas khago ba namnuksa andi ba matam segbara andi ki takho namnuks khaja andi mangba ro roe ba ara phalna sicha gensim oba dukhan ba sa takke ba je business ko khaiba segba ko noktangko takchakani ko de blongen o namanani gman angade anthangde mi chmas khago ba rakmutung khakhe to de segba na de drang na takchakani ko namanani mungna business ko khago namnuk patanga de andi ki khupatina skanga de
2: Mandi dong ama, angan asimang ni boot level officer hajag ni kotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
3: Oh, unara angan may kutak na nanggen.
2: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak nigaman si rakyan nirang omong ja warang ko niyan ba? Enumeration form mo gapat de soy kaatpo? Aro baby kita yano may ba thalidap na nangan nirang dongo de ang nauyat pa bo?
3: May dak ba thalidap pa nirang?
2: Jekay song ni bimurang ko dung tangatani, nak ni bimungo sigwala ni, nak ni nuko ni jutang ka pa mandirang ba katal vote po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
3: Altua de? Hindi ba yung may nagamchata?
2: Electoral roll ka khet ka bim ko sega tanera a songo songdong kham ga pa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka ni bulrang ko mangrak patan na tak chakin
3: o da ko de ngai jo
2: mathela ni nang ni bakramani na
4: bel rang haja gani khok tok besini esan na siman no konari bang odi wam khorum chak sogo aru na ni bota dita rang ko na mini rupo year form ko ga pat po aru electoral roll ka khet tonge ketal ku yata ni rang dongo de apation bo mai ba agan thala tani rang ko nang ni ke ngo de andan khana man ga pa voter helpline number 7250 na khol ka bo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na pange nibo una greba na www.cuomeghalaya.nic.in website na pange ni na gataba man gen nangni phuna ne nangni phurang nangni Ani Bakrimani Gamchatpia, Yaku Yatkupa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
0: Dauna Simang, Agriculture Ni Assistant Director, Agronomy, Srimati Elfina B. Sangmani, Misini Gamchatani Aro, Gamgapa Giguparang, Misiko Gina Gamna, Aro Rapungna Nangchomotani Gaman, Agananiko Knang Namangan.
5: Misi aramai, misi aras kang chingoni anchingni a chek magacham pagacham rangni aba augi e game chagabarangoni mungsa onga. Misi ni mamanti rokom rangnang, jekai, misi jongshu, misi gisem, misi sarang, misi rongka, misi agra, misi minel, misi jaksi, misi mukta, megaru arugapun rokom rangba, dungkua. Meghalaya adokni West Garo Hills District ko, misi geenirangko abri jolo abarango ge e chaniyangko nukrongbata. Anchingni West Garo Hills District ko, mungsongbate misi jongshu Rukumko, Achik, Jatrangi, Gerong Bewalo, Abao, Gupun Gia Gama Baksa, Gabriel Rungbata, Jiraki, Abao, Bakaweo, Misiko, Gegensmoba, Namgupa, Batsilanko, Rais at Gensmode, Aro Tik Tak, Giani, Bewalanko, Jaruki, Gegensmode, Mandrungana, Batte, Bangbatkali, Bitiranko, Mangin, Aro Gerongpa, Misini, Rukomranga, Agreba, Gupun Ansungo, Mandrung Brigijakpa, Rukomrankoba, Nambate, Aro Bangbate, Geskana, Mangensmode, Rai Chaswinga Parangna, Nangnukagata, Dungtang, Dungtang. Komni misi rangkoba chapana cholko owe ongen. Maina misiko gegen. Misiko ge anio yan ge nal tugpa. Dunga aro ratnaniko chakna amgpa nga. Maka bachi komi e mangpa biap rangoba misiko ge na matnaya. Misiko ge anio banggija somai rangon bite rangko rana gata matna. Aro misiko gupen ge anirang maksaba ge chapna matna. Misiko maidake ge nananga. Hazal gini kogurgatamko asong gmukkon misini belsi ni rakatanio. India so karini ansunga doko nambate ge aniko dak Nani, Misi Jaksi Ngaparu Komko Tkataha. Aro Yaru Kom Jekon VL Mandua Ratchagatam Sotsnisku Nimangatam Uko Meghalaya Sokari Department of Agriculture and Farmers Welfare Nigata Game Ge Chagabrangna and then Swale Onangaha. Ya rokomni misiko geani bidungo kandake talataniko onatpana namnaka. Aani rokomara agachak agisem ancheng aro amatam brungpa unnananga. Aako tharianira January jani bonangaoni February jarango genaskang aako gamrokchinganiko taknananga. Batsil nanga

Nasimang Iris ingti wa trini gitko gitrangko knaswaha daw nasimang freshida momuni gitrangko knangs kana mangen gitni katha bichongrang nito be agalsak salni nabao aro gachak gachak salni napango.

0: Mandi donga ma anga na simang ni booth level officer hajag ni comfortable sini SIR ni voter enumeration ari bacham
1: o unarang ara mai ko dakna nangin
0: dakna nang ni rang de altu aba ka sa pai yanu nak ni gman se rakhe ni rang omong ja warang ko nien ba enumeration form mo gapat ye soi khatpo aro baby kita yanu mai ba thari dapna nang ni rang dongo de angna uyat pabo
1: mai dak ba thari dapna ni rang
0: je kai songni bi murang ko dung thang atani nak ni bi mo se gwala ni nak ni nokko ni jitang ba mandirang ba katal vote pu namat gapa mandirang ko se gat namat gen
1: altu ade ndi be remain na gamchata
0: electoral roll lo khakhet ka bimko segata nera a sungo sungdung kham ga pa mandirang na anthang tang ni bulko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka ni bulrang ko mangrak patan na tak chaken
1: o da ko de ngai ju
0: mathela ni nakni bakr manina
2: bel rang haja ga ni khok tok besini asana na siman no konare bang odi wam khorum chak sobo aru na ni bota dita rang ko namini rupo year form ko gapat po aru electoral roll lo khakhet tonge ketal guyatani rang dongo de apation bo maiba agan thala tani rang ko nangni ke ode andan khana man ga pa voter helpline number sa sku bo

Nasimang odis moment aru unidol ni rengkapa gitrang kok na so na matna ha aru ya gitrang baksa rung matelani gitrang kok matna don so gaman so moy ba ya non bot na ha dao dik dik sani zamanon nasimang manggaban program kok nang skana man gen yan agaswani tura.

0: Kepawiatan niko si Rakina Dakchake. Dakchaka niko nangode, bieloy na kolkwa bu, aro na mis ngani rang na kancha kaniko man bu.
1: Ya hazal gani huruk to pilsini bimung se gata niyara, jun kola chiyo ni, julay kugruk sku tariko na uangen, nangrembo, bakrembo, aro chancha pako man bu. Ya ku uyat kepa Chief Electoral Officer Meghalaya.
2: O Meghalaya ni mandirang, naabal si chichat kapna singa hama. Andak yung ode na antang ni puuna matnani dalbiga ba bilko gamat mabi. Hadal gani kulgrupto bilsi ni Oktober sa tarik ba unas kang bilsi chichat kapahode, yan nang ni matgani bilko akangan ni sumoy sopaha.
3: Nga ba, Indian Election Commission, Special Intensive Revision ni gatam gapa bako abaching ating aha. Booth level officer ang hazal gani kulgrupto bilsi ni June kolachi tariko ni, July kulgrup sku tariko na nasimoni nukunari angin, unigaman nang ni likharang ko taridun subo.
2: Hazal gani kulgrupto bilsi ni August bunga tariko na simang ni bimurang ko elektro rolo sekata ni bot khang paung gen mai bagwala ni ba khang ni rang dongo de hazal guni khulbuto pulsi ni august bunga tarik aro september 3 tarik ni gise po tarik apna somai rang ko nang gen
3: october 2 tarik ko bun khang pa electoral roll ko na khadat na skang nang ni bimang khaket ko paung nang gen skang ba changna sekata ni ko takhiya ma yan al thua ba nang ni adu ko songdung kham mani aro bun siko sakhi on gupa lekha rang baksana passport size photo ko san nang ya ba
2: na anang ni jakatele mat gaman bul rang ko jakhalbo nan din ka na mat gapa voter helpline number sas ku bunga 0 na kabo Voter Helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
3: Una agri ba? CEO Meghalaya.nic.in na napanginin na magin? Pun gapang ubo, may nanak ni kurang gamsata.
2: Yakub Yat Kepa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
4: Yan akaspani tura daw na simang radio serial program ko kunang ska na magin aro dalatamo na simang na balamsang mani Serezeng aro waljan ni golpo ni bak chisako kap matenga.
5: Serene aro tan tan, grongi shiki khatay na kubunga.

0: mi chair yang bo mi min jo
1: de sa kun di di chair mi ri gno
0: na an thau lai cha na chak tung jama de ke nang khun chama
2: than than sire ne khu sik khatai na re bai wal jan ko abachi tha bal na re a ko rama ugrunga

0: karek nok achak agres dia
1: raba anga barang ko boeri na ai was lang agtok ma rongrak chiksi sa gatari ai na
0: maina rok ma rongrak chiksi sa mangana
1: ya bia para king rakana aros khangni mandi kcham chiksi sa rongma chiksi
2: lana sirejing phingwal ni chakate waljan gur kanga aros sapa

0: mangwar ibai ne tekke
1: maina sa wajan phar katenga na simangara waljan na khatana manjawa nokon thum thum thumbo
2: than than mang sere ne ko sekang china ski wa tadani gumun ar kala tenga
1: na simangara waljan na mi da ki singi ni ahma
2: singan singa de ndi ba dong jan ni se jiya ya
1: waljan na ra than than aro sere ne ko ski wa tadama wa tacha

0: Mandi dong ama. Angan asimang ni booth level officer, hajag ni comfortable si ni SIR ni voter enumeration na ribatem.
1: Oh, unara nga ramay ko dakna nanggin.
0: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak ni gaman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat ya soy kaat po. Aro bebe kita yano may ba thari dapna nang nirang dungo diang na uyat pa bo.
1: May dak ba thari dapan nirang?
0: Jika isong ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimungo si gwala ni, nak ni nuko ni jutang ka pa mandirang, ba getal vote po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
1: Altua de. Hindi ba yaramay na gamchata?
0: Electoral roll lock khet ka ba bimu ko sega tanera a songo songdong kham ga pa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka nibul rang ko mangrak patan na tak chaken
1: o da ko de ungai ju
0: mathela ni nang ni bakar mani na
2: bel rang haja ga ni khok tok gusi ni asana na siman no konare bang odi wam ko lum chakso go aru na ni bota dita rang ko nami ni rupo year form ko ga pat po aru electoral roll lock khet tonge ketal guya tanirang dongo de kapation bo mai ba agan thala tanirang ko nang ni ke o de andan khana man ga pa voter helpline number sa sku bonga jiro na kol ka bo voter help Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na pangi nibo una agreba na www.cuofmeghalaya.nic.in website na pangi ni na gataba mange nangni phuna ne nangni phurang nangni bakmani gamchat pia yakhu yat kupa chief electoral officer meghalaya
3: na batangaman somoyo nakni hospital na riangani ko gisakra ama jion na anak ni ga cham prescription ba doctor ni siun ga palik kharang purika kaini ani aru extra kani report rang ko gapchuple be ko rabatna nangan baksana uni jamono tokunang ko rana registration ka ga palaino ruta somoy rang na chading na nangrunga cham aru ya na mening biani u acham ndiba na adau ya plak likharang ko rana nang jawaha maina sarkari anchna ayushman bharat digital mission baksa sana banani kwal tuk baung atinga ha Yanan anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, Chokmatan Ge Chibri Dongkapa Digital Number ko sanangaya, Jion Patangaman Sumairang anak ni Plak Sanabana ni Record Rangko Naljoke anak ni Phone Nunch Pedo Namat Gano. Nangwa Abha Card Tonga Ngodi, Doctor ni Prescription Aro Lab Report Rangko anak ni Phone Nuna Jol Jol Batat Namat Nai Gano. Wasan Ngay Gijan A Hospital Lo QR Code Ko Scan Ka Enba, Ruuta Sumairna Chadengani Aro Bimu Sekatani Gotak Nanang Jawaha. Yan kina nang gija ka pa naljo ko pa ro chuku makan thanga nang gija ka pa nga nangni number ko matna ka ta na da alan abha app ko dal ka bo dakchagani ko nangia ode 0 gtham dokbri gnis ku sabri sni gtham sku number ona khol ka bo ba @abdm meghalaya ko fb instagram ba x twitter gata follow ka bo abha ansing baljokani ko althu gpa nga ta ha yako jinmani namgani na ayushman bharat digital mission meghalaya shilong uyatinga
4: Yana Kaspani Tura, the owner Simang Toki House to Hindi film Nigi Drunkuk Nangs Kanaman Gin, Aro Dala Tamos Kangapan at Simangna, Shortcut Romeo film Nigi Koga Matsinga, Gitni Katavi Tungara, Kali Salam Dua, Aruan Mohit Johanir Ngapa Gitunga.

0: Simang polis kiri film ni git kok nas so na mana ha da duk duk sani zaman no menggepen film ni git kok nas kana mat gen.
1: Na simang ni dakna nang nirang altubea. Kasa pai yanu nang ni gmen se rakhya nerang omong ja warang ko nien ba enumeration form ga patte soi khat ko. Aro banu ba gwala ni rang ko thari dapna nang ode angna uyak bo.
2: Indian Election Commission jun pholachi thari koni julai ko ruksku thari kona special intensive revision ni katham gupa bakho aba chingate ha. Booth level officer rang na simang ni nokan chuna ri angen.
3: Nokan chuna.
2: Oi, nokan chuna ni angen ba. Omong na simang ni duplicate enumeration form ko ga patchina ungen. Aro khisa ko na simang rakhi china dun bagen. Nam main al chuba.
3: Aro bijo bisoni rebau na simang mamu lekha go bonna nang jawa
4: anga nokko dongjau sei
2: o jajingna nang jawa ba dongjau ba bielo rangan enumeration form ko nang ni duga chulon dona agen ba aro ko manang khujana de pete wo mang sangatham na kunku reba phuthe agen aro na amai ba si ani rang dongin chimo de wo mang na kol khai gol patna ba manna gen
4: o yara na menal chubia de ndiba anga ra yako banani ko thale ragen
2: ndin khala mang pa voter helpline number sasku bo jiro na khatho ba voter helpline app ko download khabo ba voters eci.gov.in website ona na
4: Chief Electoral Officer, Meghalaya.
0: Dao na simang janjir film ni git kok nas khanaman gen. Kitni katabi chongra katilana aro wan sweta pandit nirung kapa gitunga.

0: kaket upang unanangin, sakang gabachang na si gata ni kutak niya ma, yan altua ba? Nang niya adu ko sungdong ka mani, arubun siko sakyon gupalik karang baksa na, passport size photo ko sa nangaya ba?
1: Naanang ni jakatili matgaman balang ko jakalbo, naan din ka naman gapa voter helpline number sa skubunga jiro na kabo, voter helpline app ko download kabo, ba voters.eci.gov.ino na napanginibo.
0: Unagri ba? CEO Meghalaya.nic.ino na napangini na matgin, kung gapa ang ubo, may nanang ni kurang gamsata.
1: Yakub Yatkepa, Chief Electoral Officer, Meghalaya.
2: Tao na si Mang Jindagi 50-50 film ni Gitkok na naman gin, gitni katabi chong ara, tu samne jo ay aruan mikasing ni Rungkapa gitong ah.

Yan Agas Bani Tura. Pon kami na simang dilistis na ni wadat ka pa bibit para ti program ko kna so na mat na ha. Sumoy da watam ni chikang kula chiyong aha. Aro dalatam na chingi tari so gaman program rang bayan on bo na ha. Kna tam suing ka basakan ti kong chingi program mo. Ngahani na matilan baksa wal nam jehin.